0: Anu singkon pandra ko shimi ku kaba jo kompro sanch pro tat ai suya kaba jo kompro ko tanyu kompro spong lang mat kun na sanch yom ya ai msum lang shyom sha ni kompro kaba jo rung rem ri ai phang dai sha na se dum sha sheng rai rung rai sam sha ni the rao rung rem ka azom sha yi reng ha ai kun jeb yu ai tha lain na rung rai phe tanu singkon sang na khomung no glo tat ra ai li Lama, Rungren Tangya Gaura I, Satwanying Achang, Langsjom Shani Pet, Tangya I, Comproco, Kabajo Compron Nom I, Me Rungrem Ri Ashlena, Comprojo I, Bunraku, Compron Tangya I, Yunshanfu Bunramung, Rau Adienta, Langsjom Shani Pet, Rungrekabajo Akang Mung, Tangya I, Krolo I, Asuya Drashi Shani, Jelam Yujang, Yunamundo, Pugayunga Mugan Rungi A, Wishing Kung Chung Hao, Kinakong ay kongkruning, lang siyom nung rin sa tiye, nanggalay ay laksan siya, may yu ay.
1: Mukhang mong may tiye, may pong miyak lam, silang siya brang yana. Min mong biyo uga, sun mong su uga.
2: Si gamada nga ay kopsram siya ni kamjangam ni, mukhang mong may siya ba atiyan bay dura ay. Nda lang na mukhang mong may siya ba atiyan ta, sumzong sumrat lam tiye siyang ay mukhang ni bangtan naga ay. Jomadat laga.